Zatang di ru, jang ke pyubi, xian kang ke jang, kang wu ki cunay la, nyo ba jie mi do. Tiwe, gup gup su, kang wu, nang pian cun, nga kong tuan tu, tab zui tuk du su ya, pian cun ka ju ding lue yin tu, jie pa mi ye wa, jie ka bu yue.

pomni tharabo bet ni chi ste sunga sibe kinye ge kwachunge jibe ge chatde chi se sa ji di nyamsu chi yu za pas kyang wo chi su do wa ningi ma ri ne ge sa ji ji bi bi an sa ji xian da ra zhong yu na ji qian de cu cu feng la ge ta zhe nang gui ke ri pe qin nang da yu ge ma ji de de da pomni ni ji bi shi do wa xian ni ji bi shi do wa qian sa

0: Nana, xo se sa ren xa. Ran lan be.
1: Amla.
0: Nana.
1: Amla.
0: Ran mu tu nian du yu na, nye lu xo se se je nyu.
1: Amla, nana ta ta ni ku zhuin giri, ta guo dung ma nanda.
0: Nye li ya la, ka la se sa su nian zhig ru ba.
1: Nye se u yong du ye, nana ti ju ma nanda.
0: Nana, nana, ka nanga, la ren xa. Xo se sa ga xo.
2: Chu zu ge zhe de,
0: ge bu sim xia.
1: Ran yue xi ke yo ma shi.
0: A ji.
1: Te te.
0: Ni se du.
1: Ta ni ku zhu yi ge. Su bu se ma nan da.
0: A zi mo ran ni se xia. Ta ge zha bu.
1: Ni se yong du ge. Mo ran dou si ne zhu nan da.
0: Bu ke zu yi ne ka li be ku re. Xu ge nga zi ma lam che.
2: A ji, ti de su bu le.
0: Ju ju ju. Ran ye le pa bi. Nye ta wei qi me dike nane ki ge ben ga. Tong men be, qe ne nye cu ju qi ben guo.

0: thare ne chu chem la su nge
1: lam so ma de to sing e di ni du gi
0: de ma nyu ya lo na yong du ge se ding al ma nyu da
1: nan dam do

0: Rande tu da.
1: Nga tak me.
0: Das chi da.
1: Si tak me. Zhang Xiaoye, tingwen ye rang gabi yub ha ma ko ne. Dangu ne che ha ko su nga. Dangu ha ma ko ba xa xa ne. Tanda cokba na chin yi den. Xin kwa shi. Tanda la zhen na la. Cang me nga rani. Nim do yub tor chung du min du. Nye rang xie wu. Da nga sun da chus. Nye rang che de ma yo. Ngu ne yi.
0: Das chi da chi.
1: De sa.
0: De sa be.
1: Li Jun. Su re.
0: Mi di ran da zhuwa yo ma ri la, qi ma ne nga da yi zhuwa yo ma ri.
1: Qian ne, rang ti nge ka ru, rang da nian zhi qi nian ma ri.
0: Tao zhi.
1: Rang ga nga qi nga le ba yu a di, nga ya.
0: Zhe me, rang ku su ti ru sam qi.
1: Da su gu da, rang kwa zhuwa.
0: Nga nye qi chuo suo qiang si ki mie di, nga men si le kwa zhu nian yi.
1: A nian do yung li.
0: Rang lop jun yo xie qi.

chaba mawe tuyusu, sar yewe tongbu ni singbe shi tan jawara. Te kwaak du chu sok cho chi. Lakwara tu, sangwe ta tegar suwe sar yewe tongbu. Ca lu jing, puku mawe xing che nang, ren lu yi deb ni zam ki chu sok cho che to bata. Sobjo chebe chutida ki, nalchwe juon ki genwe pe chewe gezar kwego gong kangshik. Tadon, tenpe namtu su, te kwa ki chuni so gyobje chishi. Teda gup su, nalchwe zishin ki tsujwe zuwaan dabu shiti. Singe ta lenshe la mewebe ngoje zishin ta dine rangrala tsambe gezar kuryo chi nye yu la. Rere zishin ta ya, Tēnyē wōru tō tōgō rō kēgī yō. Tēlē kēgāng chē wō shīg lā, sār gē wē tōngbō rō rāng chē kī jāng sūy shīng sā xē sē rā. Dōng chū tēnyī, sūn shū chēmbō yō tē. Tēnyī, rū sīng bē tōngbō, shūng dē zā wā rā, zā wā tsō tō bā chōng yō. Dōng gēn sār gē wā lē, kwān zō rō shīng sā xīng bō shīg kō tuyān chē bā mā sē. Tadon, niwe rabdu tsirse kuygon saba shankha ra. Tsezo la kowwe cho ya pechwe taan cho cho chadi che yu. Tijin, ti nibu le wang ya sar gye simbe tongbo ta tamdu che yu ti. Sar gye we tongbo suju le tongchu cho nyomla gye si yu. Te ya nang zay tu, gyaji dunju zamgi tongchu ni sar gye we tongbo jam tu gyebe yong yu. Sar yewe tongbu te la zixin zang ma se, tadong bu xin ta soja mangda jiga ya te la dengi yewe. Te ta jila jikde ngang gieto ki be barwe na. Soja ta zixin changle tebe tar xin gebe na zegi xingam te do yu. Sar yewe tongbu tinta le, na ze tuyubu tsangbu yewe dakzen re la, rengchung ki tsodyo ngakong si yinbe, tsuanda dabu yang shi. Kanyi si na, tida ni, na ze ki genga ma la chubchi si re la, longu tongcha ring, rengchung na ze ni ni, gebe parme tubgu luzi kejian si yang shi. Te ya, sar yewa ta, ru qin ba, yang xing zhi la sun shu qin ba jie xing dong ki tun yu rin bu ji ji kur yun chue tu ji qi ci suo dup shu ngang ge nguan ba di dong gen sa ra ge wa le gen wei yu gu sun shu ge di yue

Shawa chukara ta shana nipu shawe cengongki sukja chirishi ima ta. Sowe kumshi cha chabu, chodoyu kegongya jikdu keiyu. Nendera, sabu mi sumdo ngapyazam sinaya. Diru khonzu, segi ngagong tuyantu tabzu denya michi. Kaisna, kun dini, shawa chukara ta shanaki chodoyu jikdu keiwe ngagong iba kangshik, ya chodoyu ngagong ki yenzam kuyushi yashi. Teya, shawa chukara ta shanani tegara ya mara nebu chesui wangki, rikyu jik yar zik joba ta jik mara pop chung yu te. Shawa chukara ni sabu mi sumdo ngabdi ne ngadong pari ki sagui tu deba ta. Shana ni sabu mi nidon ne sumdo dungye kuygon su chodyo chi. Segi tanga minra wa tini sone kegon jik tu konzoi pala paru yu tsuru yu che tobe gyugen zo shishi. Ngozi ni shawa chukara ki seri zo di iba ta. Chukche ni seri ang iba tishi. Wengya, shana ki seri ang tangbuti chukche iba ta. Ngozi ni ang iba tishi.

Wenya, mixe kajiga yuti, lawa monibo, dewa ngang ne, toje chung yu. Tini kuni ki, jaole yuwe, tepsi shishi. Lawe, parda ringwe sane ya, jao ta, roda kang yinba, yeje che topjing. Kwanzu, parwe bo ti, rigdun yinba hakwa tse. Penzun ni sara jarne, parwe bo, ngunzin yeje chigi yu. Tidara, chima nomre chiba tini, wo chiba ta jala. Gyurim teya kaya chimbushi reti. Kwanzu na yi shirmela rikjiba ngunzin yije tobe chini yu. Nezu tirini jichara mame chedu kubki chaju chiri. Kainisina rangrala tsowe kibon re yu tu. Didabu toje ni lojila temu jikyan yon kakwe. Kuni ki tela jije chimbushi yu.

lawe jang na nyeng ge yue ba chor ge chung ding da jie qi da ya chen bu xi ge tuo ne jian sen cuo ro lü bu de xin ta me yin cui se xie qing yue qi dan ti le jian de dan rong ngai jie chue de me jie jue ba tan zao ba la lawe ti me ni tu na zai chue tu kar suan cha me tuo 吹着夜

0: Dis de, shipsa se suni yang xiong ba. Xi da nang da mi du. Ga le ka swa.
1: Ye, ka na swa. Chang bu jun de gui.
0: Oh.
1: Ye cheng long di, chung sta mo.
0: Ya ju a.

0: Alan. Nye rala kawa gyogwa samdehi. Tere yu ne sui di kenza xiez. Ara cenzo lo nyokto su rohi. Unye zingwa sa a.
1: Yen jib tinte yoma rila. Ara dyomdi chai gyabshira chuma sungwe. Sosha lingyege kiranga wunjo nambi ara di nyabshira nangi. Susu susu kandang ma ri.
0: Rangye tinte xieza nga lo derisra chiz. Yaj a.
1: Azi, tinte sung ma ri. Wari, kiranda gusho leida gi nangmi tsangma debar bala.
0: Aylan, rangye sambu nang si ma ri.
1: Goma sung. Di kiranga gerdun sung zang, nye ti ju xinu yu ma ri. Kiranga dende takju yang unang tuk ri.
2: Nga simdre to su, ne zubin tab ya.
0: Lo tepchi, nga re takju yang che tu ba.
1: O, tirin tu ma drop chum di, sa sa sa bari. Nga su kunga su na.
0: Bye-bye.
3: Sa ngo ju ju sui za, rangga ngui a.
0: Les, ya. Di nga zhe na da.
3: So kawa gyub yu.
0: Nga kawa gyub di guanyin nambe.
3: Rang simku chi gu yu. Nang dam duwa.
0: Nang dam du, le he tun da shi.
4: Nga zhe da.
3: Nyan nu nuar tia ga xie hu sam shu.
0: Kera u zu che, tia nye yi ne. Nye gang guo qie me yu.

0: gün kyong tobu yina. Ani ngarangi, mesa ta yu yungu shi.
1: Tsungma sa shu. Tijes ta ta shi.

0: Sangadi chay hoshtwa.
1: Chay zang? Rangar chay so?
0: Sangadi kera chashu chay wadili.
1: Angle, jima nga nyin tondo yongdo a.
2: Kiyo mari.
0: Dago nyi lezo mezo.
3: Biye du.
2: Rangar chay nye amla, zeb duwe.
0: Ha, kiyo mari. Do chita, sueda duda. Deshi.
2: Amla gong gong chungdu. Mune, zeyma chiri. Gubdi du nga, kong jenla, daya lga huyu. Dabwa kong tenche gyem giyu. Kadu ne gozu bi na, lugu tokya la, kong ge xiem xiem minu. Di jie la, nye ba la ge kang bai zong. Di ne nga chi, tando kong garo chi je, sa xin dar chimri.
3: Garo e?
2: Garo ji. Pemi di gyem be, nye amla chomri. Ra, su daga yung ba, ba la daga yung de.
3: Ma shi, am la ye, ba la kong, sa chi shin dal chu ju nang du, ya chu nar sa chi chom chi sung gi, che za ba la ye, am la la xia ye chi ku di, di, ma shi, yi nye nye rang xie wu, nye che ne, ba la kong chong yung ma chi sung gi, chi che ne, ni mi chi, ka ri nye, che tong nye yi, 奥特曼的戏你也对了偏多合适其实你也养是说说真贵些你说是的俺们来了大多也会切你巴拉库罗皮耶了古德鱼这个说的是不是的话哦要不是的这是的你们对我的啊那今天多久啊
2: Oh,

0: Pamchila, nangdaa mi tukwa.
1: Nega che mi tu. Sherei dos tem samre xa. Marei xe jindu cha zhugre. Kinani dos kushwa. Yong tukwa.
0: Wei. Shimi di esti rangi suybe. Kasangu nang nesu di zingma sa a.
2: A. Di ngoda nesu kare.
0: Nye donkya shuje, nye zhuwa li yu ma chungwe.
2: A. Kare nye zhuwa li yu ba. Gyeshe sida, kumudu.
0: Kasangu nda, nye donkya shuje, nye zhuwa li yu di sikhi.
2: Di ngoda de, nga nye zhuwa li yu yin se.
0: Kasangu nda, nye rang donkya shuje, nye zhuwa li yu tato dam ma chungwe.
2: A.
1: Gena nye song shuwa sina niyong duwe.
2: A. Gongmo song. Nye garo di, shira sa zuyu.
0: A. Di. Kachi wo shi.
2: Garo yinbe kuchen, shiru.
0: Su rang garo shi, tato tu sida.

0: ta ti tu bu ya yong gi ran nyap chi she ri kap te ja tip she do
1: nga xi mi du zo ti mo ra gi mo chu nu nyam la du dang shi am la zo mo chu ya nga du dang shi
2: wei le ge ti zui da mi le gap she ye ma ti shi
1: a zi
2: wei sa de pe pe jin shi be ran ge ding ge
1: 有点点